0: twakira umunywanyi wa mbere ku murongo wa telefone. Alo,
1: muri Eden.
0: Kwa Livingstone mwaramutse neza.
1: Yego, twari muganda gwawe ku rodi.
0: Mhm, pole.
1: Ndabona kari mu izima yako.
0: Sawa.
1: Ndabona ko tuzi byose.
0: Nuko.
1: Ndabona ko ana ari mu izima ari rukuru.
0: Mhm.
1: Na cyane mu gusura n'ara muri koka.
0: Mhm.
1: Ndabona ko n'ubwo nari kinyiye abandi.
0: Mhm.
1: Sawa.

0: Rekamve mwijenda kwa Santari nakira undi munyonya ari ku murongo wa telefone no. Mwaramutse neza.
1: Eh muravuga na dogo ngayimwara.
0: Ayimwara waramusimorega dogo.
1: Eh ndamu aka ashamisaho ndabona sisaho tumejene.
0: Ubu rero wariviriye mu kanyosha wibirenga himwara.
1: Eh naragiye kuramutsa abagiye.
0: Na cyane cyane wasanze bakomeye none.
1: Yego.
0: Sawa sawa. Igitondo cyiza kuri nde none.
1: Rekamere kuri wewe mbaro.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Mbona na papa na mama n'umujyango wa mama wewe utahibereye ati ni mitagati.
0: Mhm.
1: Mbona wangani undi kirikire hose ati ni mirandi.
0: Yego.
1: Sabe na kukumbona ndonga umuje na karabakonda cyane.
0: Mhm.
1: Ya asiko wa mera karini mo kadini mani hunda kwa na mama ni televisi.
0: Ndagushimire cyane gribe byiza.
1: Komera bwana kala

0: kana kirundi munywayi ku murongo. Alo, meze neza cyane nawe.
1: Mhm,
0: tugeze mu kirindo kwa Claver.
1: Ego.
0: Mhm, gitondo cyiza kuri nde Claver.
1: Nende kiza kuri nyene kwa Claver.
0: Mhm.
1: Kamera cyane ara ngaho mu genda guye ku murongo cy'inkaso za ya gihe n'enda gutuza gatondo Claver.
0: Mhm.
1: Cyane ara ngaho mu kivoje n'uwa cyane ara ngaho kumubira na yidi sanga mu genda na bera ngaho mu genda na mutanga mu genda. Kamana wa mutama wacu bintu abantu bari mehere na wiye cyandaga no gira gatondo keza niba giye kumuntu cyangwa ikiriri bo cyangwa ikiriri niba giye gira gatondo keza cyangwa mu kimwe ndere kamana kwa kire ta mu ngo ha mu gusore kamana na kimwe ngo ha mu gusore no ya ngo ha mu gusore mu kanyo kamana kimwe ngo ha mu kimwe na ipona niba giye tonga mu gusore na ipona kire ta mu gusore mu kimwe ya kambone ugirare nga mukabonde kambone ibanze nga yagira ba bakiti makati akabukabira he kambone niwe zina tanga mu rukoze ni yagiye kono ari nga mu rukoze no gusera atana mu yagiye ata kirenge nga mu gusera kuri kirenge agatondo pe ekaba kunzi bo so bindi kuri kirenge yitege agatondo kaza nga yagiye ni rukoze yatisa nga mu kinyene nawe cyane nga mitaka
0: sawa sawa
1: ari ndirimbo
0: mhm
1: ni bawa mukate je abakozi bo kwindi ndi kirisi
0: sawa sawa witwa mashami ari murambi gitondo ciza kuri Dangote na Nyaranza na Chomuzi ngo numugore wawe Simon na Dine n'umwana wanyu King Love Olivier ari burima muri zone mutambu ngo akabare yifurije gitondo ciza abavyeyi biwe n'umushiri wiwe Fiona n'abakunzi bose ba radio ni nikitire ngo bagire gitondo ciza akarimo gushimana ifatanirije Kofi Olivier arwe n'arabyumva Hachimana Desire n'umufundi w'indimo ku mutumba wa Ruhinda muri zone Kibuye ahoze ari bukirasazi igitondo ciza arakacipfurije umudame we Pascaline amana biwe n'abafundi bakorana na wa mutama Bunanwari na Nyangoma ngo na jonyene Claudine kana gushimana Livingstone ari muri Edeni atashe finali na Reveriano bari mu Ruyiga Alphonse ari mu Kinyinya Esther ari mu Changuzo Patrice ari mu Gwisabe na Jeremy ngaho mu nkondo ngo bose bagire ibihe byiza Evariste Mutambu maramza muri komine mugere yaguze ngo igitondo cida kuri twebwe nyene umujyango wiwe na Nyaranja na Mafime na Warandine Bujisho na Alexi na Ndayiragije na Buhanza ngo bose bagire ibihe byiza Wati kwizina rya Budira mu mugoyi gwibaga ngo igitondo cida kuri zo nyene tuko turamusomera ubutumwa gacabona Nobera Brian na Kwizera na Evrine nga mu gaseke buye Grace na Janet na Richard Maso na Masaki na Sankara na Rudidiri Nduwayo na Audrey ati ni mirambire ngo kabamuzi bose kwizina rya Budira ati mubandanye mwitagatira Nyengurutse mu gisabwe ngo igitondo cida kuremera imaramvya na cida mu gisabwe na Fabrice Mijenda Kevin mu gisagwe Mariko Imurunga Alphonse na Rutambira ngo bamuze bose kwizina rya nkengurutse mu gisagwe ati mandanye mutagatimana ntanze Eric mukike mu rukina rw'igitondo cyo kuri papa na mama Dan wiwe na Daniel na Silvana na Deniza Felix na Isaï na Angelique na Etienne mudanda za widagara na Remy n'umujyango wiwe kirambo na ndayimbose ngo bose bagire igitondo cyiza bamuzi ku izina rya Baratazaro ari kwiraro imutambo hajya iburimango igitondo cyiza kuri jo nyene Claude akaramutse umwana wiwe niyo mugenzi Landry na Irangabye Arno igira neza Roda na Gahire ngo bose babanaye bagira igitondo cyiza Allo mwaramutse neza tuyaganande
1: wiyagana sankara mu mugoyi
0: nizere ko mwaramutse muri ngahe gwibaga
1: Namahoro.
0: Sawa sawa igitondo cyiza kuri nde sanga.
1: Yakwambene yo mpaye murongo n'umujyango.
0: Urakoze cyane.
1: Ukambene rero umujyango wange ndawifurije kugutera cyiza.
0: Mhm.
1: Nongere mbene budira.
0: Mhm.
1: Nona peri wiye na Janete na Rudidiri na Ebrare.
0: Mhm.
1: Ndagiye kugutera cyiza. Kana kana hari mu kibogero na mugiye kugutera cyiza.
0: Mhm.
1: Ndiye ngafisa n'embene Kwenye mbwese kikitondo chiza
0: Ego
1: Nikambene mawe nda mbwese kikitondo chiza na kadogo
0: Mhm
1: But Yone tungai mkise na nesangai mkise na yoneri vururi Akarimbo nako
0: wi
1: bimenye
0: birenga kimwe
1: yego

0: kona karirimboka aruvera muhimbare ati ese umuntu ankunda mana no mukurahe uretse nkawe nakiri undi munywanya ari ku mirongo wa telefone allo mara mutse neza tuyaga nande inde nakiri uti mana kwihigira umeze neza kumuhigira lega kumuhigira burya si kure yo kwihigira ucyuga bwenda ajya kwa ba Michael na bana hayo nizere ko mara munsi mo rero ngaho kumuhigi sawa sawa gitondo cyiza kuri nde nakiri utima yego
1: na korode
0: Kabasanzwe ari mu veterinaire nizere ko nawe umeze neza ndayiragije waramutse munda marembe ubanda yugubwa neza cyane ni kuri 88 nibice biri kubadukurikira muri mu gisagara cha Bujumbura no mu mishungararo yaho hagati mu gihugu no mu gihugu duhana imibe ni kuri 99.99 nk'abareya mu kayuguru kwa ba Che Guevara nkabamenyesha yuko kuri internet ibiganiro bya radio Indundi Kiritire mutwumva muciye kuri Indundi Kiritire mu ijambo rimwe akaburungu kome muca mudukurikira ikibiriraho allo we DDA
1: Hakiri kare mutama wa
0: Salama
1: Aja Mwini kwa polisa
0: Kukamu jumaritse mwana mutsimore
1: Aja kukamu jumaritse mwande Kano hino kabisa na ashe Mwundu na mare mbaka tuwa kariko kala na haka
0: Urazi kwa harimu nyua nyomu rugombo yigeze kumba zangu Ndone nguhaje ngu hanu yitukua kukamu jumaritse nyene ngu haraba hu
1: Aja kukamu jumaritse harahari wa asha humwe Eko chane weta grud
0: Ndakumba leza buwana didye
1: Wala muzi munda marembe turabyumva neza cyane kuri 99.95 mutanga
0: sawa twagiye nawe rero kumbure uza gutera uburiza rabyibanze
1: na cyane gose ka nangu kwifuriza gatondo keze umuryango wanje no kuka mu jumari ni katondo na uyu kari kuri ubu tezerere ka cyo naryo nere ka cyo naryo bere ka cyo nayo mutama kuno wa yanwari reka cyo nanu uyu uye kitambo reka cyo nayo yene reka cyo nabakam Reka cyo na n'uyuguye bitaje umunyu reka cyo mbona mboregwa reka cyo mbona chomozi reka cyo mbona site mukanira reka cyo mbona nahaye kwigina shinyabiko ina mujuka tuni bitagati
0: yego
1: reka cyo mbona u private muzwa reka cyo mbona private nga aye kamuje muri cyatini bitagati
0: ariko nyene ndakubaze private mu ruzibazi yagihe gadidi
1: aja private arahara hari kabisa guma dukurikirana kuri 99.99 private arahari
0: na Diana barahangamye ngaho
1: na cyane kabisa
0: sawa
1: Ego reka cyo mbona n'uyu uye emere nga ku mukongo reka cyo mbona n'uyu uye mwarabo nga ku mukongo ati mitagati reka cyo mbona n'uyu uye yoneni nga mayuyu reka cyo mbona n'uyu munezero nga mayuyu reka cyo mbona rwire nga ku kamu jumari ati mitagati reka cyo mbona Frederico nga ku kamu jumari reka cyo mbona n'uyu nga ku kamu jumari reka cyo mbona bitanga ay mu mugire cyo mbona y'inosa reka cyo mbona Claver ati mitagati Reka cyo mbona Frederic nyina ngo kwa mujumari set ni mingira gatondo kiza. Reka cyo mbona Mariti Mutambu, reka cyo mbona n'uyu uye warandi, reka cyo mbona Tezire mufundi w'indi matini mitagati, reka cyo mbona Donavini mwaratini mitagati. Reka cyo mbona Pafiro Murakara, reka cyo mbona Regi mwiza ati mingira gatondo kiza. Reka cyo mbona n'uyu uye Donavini mwaro, reka cyo mbona n'uyu uye Chegemane na Pasika ati mitagati. Reka cyo mbona abantu banyu radio Indundi Kiritireho bibereye hose nkaba ndabifurije akaririmba ariteka na tewe mutama gace kagenda kabagiyohera
0: sawa
1: nitagatiye.

0: Reka mbe kwa Amerika aje nubwa bitakunze kwa tukumvika na kiruni mnyuanya aliku mrongo. Alo.
1: Mwaramutse neza simili mana zankuro.
0: Daguwae mwaramutse neza metre kwa feri nyaranja.
1: Zaa.
0: Umeze neza.
1: Nukurinda simili mana na wanu wake ina reta yu urundi.
0: Aliko wengiri ubukiri kuishule wabu wa ambere na.
1: Zaa. Dara sika limu narimu ngabu wa ambere kabisa muka sinapamu mainiti.
0: Nona ajurabio bilete ya wenguvu uyumvaguti.
1: Reka wa mungu reka ache mpaka kuhinya huru warotu.
0: Hey.
1: Eko.
0: Fagi ya nyaranja.
1: Igitero sida kule wenye ni maumuru.
0: Reka na kushimile chane.
1: Awa mwenye sama kubi radio ndio ni kiliti.
0: Aha.
1: Inge kuma na mfasa wanda frasine ni ndo ptasu dirifido sini mebena zirari dine na muto ni tumugiri kitondo sida.
0: Ego.
1: Inge kuma na Amerikiade tuliku mwemunika nukanja tunimu jambo yote mugiri kitondo sida.
0: Uliko mwereka. Inge kuma na
1: Oyu murad kano kanya ndahano vita mukivu ya rutu nagie kurawa.
0: Aha.
1: Inge zembo nuzanze nuhuyu ngao kumweka tumugi kitondo sisa.
0: Ego.
1: Zembo na wala andine nuhu aregisipe tene ngao kukabuto kuti kitondo sisa. Aregimi za haru tugiri kitondo sisa zamze muruwanda na mama kiti tumugi kitondo sisa. Fokazi ngao kuhusane tugiri kitondo sisa. Zembo na vitete nuhuyu kurotine tugiri kitondo sisa. Zembo na buru ngao muruwanda tugiri kitondo sisa. Zembo na ruketo ngao honyi murambi tugiri kitondo sisa. Zembo na chomo zingao tugiri kitondo sisa. Zembo na buwanda hari ngai butumbra tugiri kitondo sisa. Zembo na mubaveri ya murukowe tugiri kitondo sisa. Didiye kukamu tumarise tulae ngama. Nge zembo nuyu unye mugiri kingao mumayele tikitondo sisa. Muri msanga banu bose wari kumbi za radio indundi kiriketi mugiri kitondo sisa. Uyu unye dupenare ngao mnyanyi heri batatira kachimbiri tugiri kitondo sisa. Eka bose muamera kaliri imbo. Ngana umuni.
0: Aliko we hari denu heranye.
1: Hey.
0: Ikintu cyavuye muri yasaro yavuye muri hindura ingendo nuratanga icegeranyo cyayo.
1: Oya cyose kandi buke bya hanyu bavuga ngo isoko si yagiro.
0: Nuko hewe.
1: Ba.
0: Wakana kazi ubwenge kumvira mu nduru. Uroba mitanyaranja ari mutambo. Abana babye

karushimwe mbege mese mandanya mukurikira ibiganiro by'isambirizi indundi kirtsi isigara cha ujumbura n'umucungaro yacu turazi kuma muri beshi murakurikira ibiganiro by'isambirizi indundi kirtsi numero n'ibice bibice n'icenda n'icenda indundi kitera kaburungu com gabyishuma muri kumwe na Maria Kaneza ako kandi kuri mikro uri kumwe na Nkuzimana Vesa bagutermana amuri kano gatondo turi mu kiganiro ahiwacu ashobora kutwandikira ubutumwa bwo kuvuga tumwesha makuru tashoboye kumenya yazindutse aravuga ngaho iwanyu dushimira bitwa ba Hanseti baba ari kumwe natwe abitwa ba Emil abitwa ba Makado abitwa ba Oscar abitwa ba Muzungu Nyange abitwa ba Yohani n'abandi batandukanye ba Eric bandanya tuya kuba ari kumwe natwe ushobora kutwandikira ubutumwa bugufi kuri 72 3 katumenyesha makuru tashoboye kumenya yavuzwe ngaho iwanyu uya zindutse uravuga ngaho iwanyu kugira ngo tuyashikirize bene tuturirimbo nizere ko tubandanya atubaneze.

ya chisaha ziri yota 37 hanyuma y'ikiganiro ahiwacu asa kubandanya twumviza atuno turirimbo dutandukanye kuva mu gihugu cya Tanzania ko turaza kuza kandi ngano ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi atuze kumviriza atume mu turirimbo twaririmbwe ngaho.

0: gereza kabisa kuko nimba bagiye kuraba Lionel Messi ashobora kurangiza nka Meyer Bitere wi Mondial ni kintu kiraza kuba kigoye
1: ati rero igikombe cy'isi cy'uno mwaka wa 2026 kibandanya kizimba cyane rwose ati mu bintu byose abazoja mu kibuga nivyoroshye tuwa matike rero amaze kubazimba cyane rwose kuko kubazoja i New York kuraba Espagne na Argentine ku munsi w'Imana itikizimvye aho abafana bicara itike rero izimvye aho abafana bicara igurishwa hagati ya mayero agera ku 917 amahero ibihumbi apana amajana ibihumbi 9 iyo nitike iyo nitike rero isanzwe nitike rero ya tike rero y'abafana rero bicara apana y'abantu babategera ahandi kubafana
0: hamwe ko bakire si
1: hama iri hagati y'ibihumbi 9 and 17 canke ukayironka ku bihumbi ijana na ibihumbi 11 n'amajana 3
0: arumbuze wa wateguye
1: bisigura yuko bisaba yuko ugende ufise amafaranga agera ku bihumbi 9 hagati hagati y'ibihumbi 9 and 17 canke ibihumbi 11 n'amajana 3
0: Basi choroshe.
1: Itike rero zimbuse aho abafana bicara. Abafana bicara itike izimbuse aho abafana bicara n'ibihumbi 3,893 by'amafaranga y'amayero. Ukanayigura ku 700 by'amayero.
0: Nyana se n'imizimbuse.
1: Izimbuse. Bivaye no buzima twebwe tubayemo. Iyo umva izimbuse. VIP rero igurishwa 1,000,000
0: w'amayero.
1: N'ibihumbi 700 na 88 w'amayero. Umviriza 1,000,000 w'amafaranga y'amayero nangahe mu marundi?
0: Akurigero Abdul.
1: Abdul Karim.
0: Akurigero
2: Toyanga.
0: Muriyoni.
1: Ivyo turiko turakora.
0: Namajanindwe.
1: Turiko turavuga kuvyerekeye umuriyoni n'ibihumbi umuriyoni n'ibihumbi 478. We yashize mu marundi nangaye. Mu marundi umuriyoni wa madolari ni miliyardi.
2: Ara faranga menshi.
1: Umuriyoni umuriyoni w'amarundi umuriyoni w'amafaranga y'amayero shira marundi nangaye
0: menshi
1: ni miliyardi zinga
0: niweza ko ari nka 10
1: burya oya
0: kuko nimba mu madolari ari miliyardi
1: oya harura 100 dolari kuri marché nari ni 5,4 e miliyoni ayo y'amadolari
0: 5,4
1: 5,4 mili sa iyo ni 100 dolari 100 dolari sinigihumbi sinibihumbi 10 sinibihumbi 100 genda ku miliyoni rero w'amayero
0: biratuvuna tuvuna kabisa
1: ndabona yuko ari amafaranga ari miliyardi 585 ndabesha aho ni mu madolari tuyashire no mu mayero ero imwe kuri marché noir ni 665,000 bisigura ko gira rero 1,000,000 y'amayero ni imiliyardi 665,000 iyo tike basha
0: tike irazimbye
1: ugiye kuraba iminota 90 gusa nubwo uraba iminota 120
0: irazimbye
1: amafaranga akabagiye hari abantu imana yabahaye pe kandi ngaho abantu bazoyariha
0: no kugira bashire kuri ayo baramaze kubona bamaze kugira angajuma
1: iyi faranga ririvugira pe nuko nuko rero icyo ni kibanza cya VIP rero itike rero igurishwa 1,000,000 n'ibihumbi 748 z'amafaranga y'amayero aho rero FIFA ngo yemeje ko n'abazinjira kuraba conference azorihayagera agera kuri 70 by'amafaranga y'amayero aho rero bazanye na Rio Ferdinand niyaba ushaka rero kwifotozanya agafoto nawe uzoriha 148 z'amafaranga y'amayero

rero yitwa ngo anyitse yihurumva ko iyo ndirimbo ya Pastor Ephraim urumva ko iryoshye cyane kiretse gusa urumva nyene utabirimwo ariko birimwo nyene urumva ko iyo ndirimbo itesa reka rero twinjire muri cya gice cyacu cya kangahe kugira ngo duheze tumenye byinshi cyane biciye ku muziki wacu ibyo barimbyi barimo n'ibyo bakora kora indirimbo shasha isohotse mu mwanya gusa nje kuyigushikiriza

batire ngo jewe nzoko amashimi imana igihe cyose kuko niwe yandemye ngwico ni ca mbere ariko kandi ca kabiri kubona konsoli indirimbo indirimbo zandikaza zikundwa n'abantu bose bihumba n'ibihumbagiza nico gituma nzoko amashimi imana yanje sinzohora cyangwa sinzoceceka nico gituma mu ndirimbo zanje zose uzokumva ngo atsinda shima ndashima ere byo gushima niwe yabitanguje kandi byo gushima nizo byatumye bimuhahitsi cyane nivyo byatumye bimugira ko umustare gose agacatera amenyekana kubera ko yamashima ya mana yiwe ero nituzi n'imana nyabaki nambari imana yabasogokuru nambari imana y'uno munsi nambari imana ya Dawidi urumva ko wewe niwe azi aho imana yamukuye kandi niwe azi ivy'imana ibandanye kura ku buzima bwiwe urumva ko muguma mubaza ngo kubera iki mu ndirimbo zawe uguma uvuga ngo gushima imana none kubera iki utoshwa kwiyemera gusa mu vyukora cyangwa n'inguvu ufise akaca kubwira ati oya namba ni jewe nzi aho imana yankuye ni jewe nzi ivy'imana ibibandanye gukora ku buzima bwanje kubona ko muno munsi mu nkunda kubona ko uno munsi ndiko ndakora indirimbo yanje ikacitera isohoka mwese mugaca muvuga ngo wo ni kubera ko imana ibirimwo imana itabirimwo urumva ko nyene mba ndirimba namba nirorera canke umuryango wanje ukabanya gusa wumviza iyo ndirimbo ariko abakunzi nabo canke abari hanze urumva ko indirimbo ntibaba bayikunda uwo rero uwo nawe si uwundi rero ndazi ko naguma mvuga ariko ntibigeze umenya umurinzi uwo ari we erega n'uyu

uburenganzira bw'igihugu bwo kwitunganiriza intwaro nuko kwidegembya ku gihugu mu kwishingira ingene gitwagwa mu kwishyiriraho conye n'inzego zitandukanye zikirongora. Ibi bitekanijwe mu gace ka mbere k'ingingo ya kabiri y'amategeko agenga ishyirahamwe mpuzamakungu ONI. Uburenganzira rero buratekanijwe haba mu mategeko mpuzamakungu atandukanye ndetse no mu mategeko agenga igihugu kimwe kimwe bivanye n'ingene gitunganijwe. Mu nkundire dutangure turabire hamwe ingene amategeko mpuzamakungu ategekanye uburenganzira bw'igihugu bwo kwitunganiriza intwaro. Dutangure turabire hamwe ingene mu masezerano shingiro y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI bitegekanijwe. Aya masezerano yashyizweho mu ntumbero yo kubahiriza ubwigenge bw'ibihugu byashyize ku mukono bikubahirizanya ku byerekeye imbibe za kimwe kimwe cyose bitegekanijwe mu gace ka mbere k'ingingo ya kabiri. Aya masezerano arategekanya mu gace k'indwi k'iyo ngingo nyene ko ibihugu byose bitegezwa kubahirizwa ku rugero rumwe mu burenganzira bwabyo bwo kwigenga mu kwishingira intwaro hamwe no kwitunganiriza ibyo byose byerekeye ubuzima bw'igihugu. Aka gace karabandanya kavuga ko atakava amahanga visi uburenganzira bwo kwivanga mu ndinganizo y'ibyerekeye intwaro y'igihugu ndetse no muri ibyo byose byerekeye ubuzima bw'igihugu. Mu masezerano mpuzamakungu yerekeye uburenganzira bw'abantu mu kwitunganiza ibyabo no mu byerekeye politike harategekanijwe ko igihugu kibicishije ku bene gihugu bacu arico cyishingira ingene gitwagwa kikongera kikishingira n'ingene kiteza imbere nk'uko bitegekanijwe mu ngingo ya mbere yayo. Abanyagihugu bose bafise uburenganzira bwo kwidegembya kubera ubwo burenganzira nibo bashinga ukuntu batwagwa bakongera bakishingira mu mwidegembyo ukuntu biteza imbere mu by'ubutunzi mu mibano no mu mico kama bagiye imbere n'indongozi bitoreye. Iyi ngingo irengekana ko ibihugu bifise ubwigenge bwo kwishyiriraho kimwe kimwe cyose ku bicerekeye ibwirizwa shingiro ryacu hamwe no mu kwitunganiriza amatora y'indongozi atagitsure cya kavamahanga. Nayo mu mategeko agenga ubumwe bwa Afrika haratekanijwe mu gace B k'ingingo ya gatatu ko ibihugu bitegerezwa kubahirizanya mu byerekeye imbibe n'ubwigenge bw'igihugu kimwe kimwe cyose mu byashyize ku mukono. Agace A k'ingingo ya kane izo ngingo kavuga ko atagihugu gifise uburenganzira bwo kwivanga mu ndinganizo y'intwaro y'ikindi gihugu. Igihugu nico cishira indongozi uhereye ku mukuru w'igihugu n'abandi bamufasha kurongora kikongera kikishira inzego nkuru zijejwe gufata ingingo nk'izinama nshingamateka na nkenguzamateka kikishiraho kandi izijejwe gucungera umutekano ku mbibe zacu no hagati mu gihugu hamwe rero n'izijejwe guteza imbere no gukingira agateka kazi na muntu. Mu mateko agenga amashyirahamwe y'ibihugu bisangiye akarere cyane cyane ayerekeye umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko Uburundi burimwo hategekanijwe mu gace A k'ingingo ya gatandatu ko ibihugu bihurikiye muri uwo muryango bitegerezwa kubahiriza ubwigenge bw'igihugu mu kwitunganiriza intwaro no kwitunganiriza ubwabo imigambi y'iterambere. Nshuti bagenzi namwe mwese mudahengeshanya kudukurikirana muri kino kiganiro cy'agateka kazi na muntu izi ngingo duhurire kurabira hamwe muri ano mategeko mpuzamakungu atandukanye ziragaragaza ko igihugu cyose gitegerezwa kubahirizwa mu burenganzira bwacu bwo kwitunganiriza intwaro ko atakindi gihugu gishobora kwivanga muri iryo tunganywa. Ariko naho biri uko mu ntumbero yo gukingira kiremwa muntu aya mategeko yatekanije ahubwo burenganzira butegerezwa kugarukira
nkuko tubisanga mu ngingo ya 39 y'amategeko agenga umuryango w'ibihugu byunze ubumwe ONU. Iyo ngingo ivuga ko mu gihe bigaragaye ko kiremwa muntu kigeramiwe kubera umutekano muke urangwa mu gihugu kinaka, igisata kijejwe umutekano mu muryango w'ibihugu byunze ubumwe ONU gica gisaba ko huba amatohoza hanyuma ishyirahamwe rigafata ingingo zigamije gukingira kiremwa muntu. Mu ngingo za 41 na 42 naho hateganyijwe ko mu gihe uwo mutekano muke ugumye wigaragaza kandi bikagaragara ko intwaro ibifisemo uruhara, igihugu kirafatirwa ibihano kandi ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rifise ububasha bwo gukoresha n'ingufu za gisirikare nk'uko bitekanyijwe muri izo ngingo. Mama!

0: Abo bahurikiye muri aya mashirahamwe agizwe n'abahora muri iyo migwi yabonona muri iyo shamba barafise icizere ko ivyo konona muri iyo shamba bizote babihera burundu kuko nabo bahorana baciyiba bagaca mu ryahumye abacunga iyo shamba ngo bazote babagahera burundu
1: cyico ndacizera cyane iyo muri nduzogabanuka kuko gitumuzogabanuka nabajejwe umutekano bahacungere barabiyamirira kandi ububeshi baramaze kubitahura nubwo bo babajayo ni nka kujya ku muntu avuga ati ndihe Mugandazi impera n'impera ukadogera umwanya kamwe ntajaye ubu nubwiye bamufasha ucamusha munyamiramazi kamucamande gafunga indwi zibirafunze nibaza mu nyuma naho ni haja ko ikindi gihano bakamuduza ku mpimbo burya zoca bigabanuka nta muntu azosubira azovuga ati je mfashwe ntanamande ntanga kuko beshi nk'ubu kubera babacamande bagaca bibwirayo urumva bavuga ati akivayo n'ubundi atera yasubiyeyo mugaha amaze kuza ikindi gihano kirenze ikicamande nta muntu azosubira
2: tumaze kubitera n'abantu batari babizi ko aho hantu ari hinzira ya parke yica urumva bazisunga ati bijya biki nibishasha nkuko batubona kanatsinda nkuno munsi ari nabo duhwana mu nzira babona ingene tuguma tugenda batubwira ati none mwe mwaronsa kazihe twe ntimwodushiramo atumwanya wo kujya mwako kazi wararenganye mwe bakibatumirira

0: na mahawa kawo
1: da gwai miri wani zato ya gana ni
0: manika ne manika
1: mezina yaza
0: ni more ni more
1: sawa jura giza kulinde
0: kamar mu fasa wa gana wala batata ne ta ko to bale kongo ne mar santo wala ki kora ka mutni ndo arsina mu soro bone ita wango ikbana wa tilko bo awan do dikike droji zakari limbo
1: wi

0: Alo.
1: Ekore.
0: Ndakumva neza tuyaganana.
1: Akuri ni kudamuke.
0: Ni imore tuyaganana.
1: Yewe gaye, nwa muzima ibya imitima y'abakobwa baduke tuna jama pote abatemo kabisa kwere kumutakora kwa munara nzango zikabisa kwere umwami n'umuga bya kubyera namba moja mwa kumubonda mwana wutu kwa sakira bura batuno kazungara ko ndamabere namba tuna batatu cyo kumara ya zibanda mune kabaye zikatete batemo mbari ngo batatangwa na kabisa na shetani rani nyakore.
0: Nagoma ndakubiye ko muri amazina yose wavuze nta narime nigeze numvamo. Ngubutavuze ko witwatunga imana nze imana hakiza imana ayo yandi yose nubwo no bamfata gute byanse.
1: Abazanga fata magute aba demo kabisa kuri chama mare kimana kabisa ko takuntu.
0: Sawa sawa ijoro giza kurinde.
1: Wagombe umutiri.
0: Rekana gushimire cyane.
1: Okay, reka mbona iko kikire turi kumenya ninga aba mu yazi yango ni roji mbaye twa Yurik. Nakubakira etiene nyina ya mutazira ngo nibu. Ani tumene ngaka kumutakura kiri kumwe twirambire.
0: Yego.
1: Eh, rekambane yo gatu kagaye mire twirambire.
0: Yego.
1: Eh, rekambane tero bijanga nakore ko kumugira gini nakore ndi bubanza nakore de ya soni nakore ndi mufundi w'ingoma sinokira n'urwe ngaka mukanyosha na muri petro wa era mu igenda cyo kumuna diana mu igenda na mucho mu igenda. Nakubagira mama Nuru na mama Edi na mama Dani. Ntambana uyu ntonyero Joseph Star ntambana tuna makarugamba kesi na yana zina makarugamba ntambana uyu ntonyi daba kwitine aha uyu kachiye bwe makarugamba chamana mitra genda cha chimana chendewo nga mu chara mayo mbone ntonyi uyu wadu agawe disa bo nchemona uyu bazi kutuna za kibiriki mbone Twitter abo mbone mabloga mbone kibuwe hese njizuko nini ngaa kumutoko na kando ime ngaa mbatungo risho chumuna kando ime njini ngaa kumutoko na devote wangozi na zire wangozi akalimi mbo wami nisharika kakati kibuwe
0: akalimba kaa
1: nisharika kakati kibuwe.

0: Alo. Amakuru dona. Aimara mirimo re.
1: Turashima ukebu.
0: Twari tugukumbuye kabisa kukumva. Sawa sawa, ijoro ryiza kuri nde dona.
1: Rimwe nyine mu mayo mro.
0: Urakoze cyane.
1: Amenye amakuru yose tuyana mu igihe cyogi. Mama wanje turi kimwe n'abasaza wanje rwose buri kera na cya polo na mirongo itanu mu igihe cyogi.
0: Yego.
1: Mama wa mukuru nyangu mama wa sana kwa na wiki ni kwa kisa no onye Cedric Mutare ngai muki. Rangai busimba no kwa kuruchi.
0: Yego.
1: Makero ngai nga no arisine mu sura tibandanya witagatira n'umujyango wewe. Wote ngenda mu busoro no onye rastare ninga ukaita je tubane mu igiri cyo rugira.
0: Yego.
1: Kama tinganya kararo nu kizayo cyakora te nganya kararo nyene nuwo bintu ngai bisimba nuwo mitika ronga mpaka nuwo pirizo ronga mu rugo. Kire ngenda mu busoro no mu wote ngao mu ko no mutama wacu bintu bantu bana e na wiye.
0: Yego.
1: Uwo mukata ka kasura yo ngao fisu mu jama gama nuwo hapugira nganya kararo nuwo babiri singa Nami nikanga ikirino dikiera kirasa nore ho singao kumugogo.
0: Yego.
1: Eric mutanda tawu sabanwa manibinga ite batona igirice kero gitanmo isawa ngo singao atwana igirice. Nami ngao ka kenno ke mutisga kenno raya ni kaseru takimu rukobe to mukaja kama katenga kugino.
0: Yego.
1: Uwe hezi ni gusora kera igirice kitano ekonome ngao murugo. Ni peste maramba tuna igiri cyogi. Yakore ngaho mu rusana no onye. No onye mama afite ngaho mu kasenye n'umwana we. Ni no umwana we bise no onye. Dai sikana cyogi.
0: Yego.
1: Ni meke n'umwana we miri katiba na mwigiri cyogi. Ebona ngaho mu kabo penitana tusine na bana sana gratis na kati na America atwana mu gihe cyo kita na ari ne. Abantu ba tike to mu gura kwa na mu gihe cyo kit.
0: Yego.
1: Yo amera kari ndimba kamera nini ka kacha cha kari ko sarafu.
0: Ugiri be byiza ngai Maradona.
1: Tukabanjirira.
0: Sawa sawa Kofi Olivier bintu harabyumva.
1: Eh.
2: Dombolo ya solo.
3: Ya kandi danza kwa tikaje. Dopo tepela. Dopo tepela sabino.